0: Ti jam na ke yo ma la. Sa bu ti sa sa na ja gap ti ji ka ti che ji. Ta ko me da sa ta ka sa sa ra ba. Ani ta ga ko pe ndu ri ba. So du ti ta chu ko so na ani. Ti ma ti ko ta na ni si ji ri ba. Ani ti ko ke sam ge me ga chu na. Ja bi so me.
1: Mangi jom chen ro jung kham ki ni ji ji ro ko ko na. Ji he ji ti na. Ma da si ni ru ko ti ti. Ji 刚才那个黑的，他就身上个牛角身上去，身旁。